sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi. Samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ng mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

0: OFW. Kung may opinion ka, say mo na. Huwag bastang manahimik. Dapat mapakinggan ang inyong tinig dito lang sa Anong Say Nyo?
1: Balik po tayo sa ating programa. Sabi nga dito ni Tita Agnes, no, from Toronto. Sa amin po, yung

0: on the pavement.
1: On the pavement, diba? Yeah. That's, I think, may meron dun sa ano, Nathan Road in Mongkok.
0: Meron na, diba? Oh. Na, the reason why ginawa nila yon is because most often than not, kung nagsiselfone po kayo, nakatingin kayo pababa.
1: Yeah.
0: So, nakikita nyo yung red dun.
1: Mm.
0: But that's not still also a safety situation sa mga kababayan po natin because pag nawala na yon, doesn't mean na yung sasakyan who's supposed to be stopping because it will be the turn of the pedestrians.
1: Doesn't 100% mean it will stop.
0: It will stop, correct.
1: Oh.
0: Yun yung mabigat dyan. Sabi nga dito ni Tita Gloria, yung mga kabilin-bilinan ng mga amo ko noon bago pa lang ako dito sa kanila. Hintayin na nakahinto muna ang sasakyan bago tumawid kahit na naka-green light na. Tama yan. Si Jamel Acorda, yes po, nangyari sa akin yan, sir. Sa Queen Mary, naka-green tumawid ako pero yung car dire-diretso at di huminto. Correct ka dyan. Sabi ni Tita Gail, I don't use phones kapag naglalakad. Ako kasi nasa bag ko na lang po talaga yan. Tita Dory, sabi niya dito, may nangyari last time na taxi red light na sa bilis ng takbo niya, muntik na siya makasagasa. Yung patawid naman on her phone, patawid naman parehas sila na may kasalanan. Which is true.
1: Mm.
0: No? Tita Mitch, sabi niya dito, para sa akin, tama po, tama ka po, Kuya Mike. Dapat bitawan nila muna yung kanilang daladala at baka nakatakbo pa siya kung wala siyang dala. Which is true, yung nangyari sa ating kababayan. Ano? May mga matatanda ang lakas ng loob kahit red light tumatawid. Sabi ni Tita Kat from Taiwan, ay nako, ganyan din inaantay ko muna mag-stop talaga ang mga sasakyan kahit ang pedestrian ay go na. Dahil you will never know, mahirap na, just to make sure na let's be extra careful sa mga ganitong sitwasyon. It's very hard. Ako, alam kong nagmamadali kayo. Ako, I hate pa naman yung... May nakita na naman ako. Where was I? This paakyat sa escalator.
1: Mm.
0: I think from the MTR. Yung alaga niya, nasa likod niya. Siya, nagpo-phone siya. Paakyat sa escalator, di ba? We're always on the right side.
1: Mm.
0: So, nauna na siya, may dala-dala siyang gamit dito on the right side, pero yung kanyang alaga, ano, before I picked up my stuff that I ordered. So, nauna siya, yung alaga niya nasa phone din. Eh, siya nasa phone din. So, how do you know each other?
1: Nagtitext sila. Sila yung nagtitext.
0: Hindi ko maintindihan yun eh, di ba?
1: Again, like, it's a very, ano...
0: Annoy ako sa ako na annoy ako eh.
1: You're at work. Unless you're messaging your employer, don't be on your phone.
0: Agree ako dyan.
1: Just because like you're not working in an office doesn't mean you're not working.
0: Agree.
1: You have your responsibility behind. The fact is also, what are you doing in front of your alaga on an escalator?
0: Dapat nandoon ka sa dapat nasa harap, likod ka eh. Nasa harap yung alaga mo.
1: Oh, paano kung mahulog yung alaga mo? Edi, ano na?
0: Yun, like, that's exactly the question. Ano na?
1: Yeah.
0: Very true. Ano na? Sabi nga ni Claudia dito, yes, kahit na may yung pagsundo ng alaga sa school, some fellow kunyans are busy on their phones. I mean, to me, how important is that to the person that you're supposed to be taking care of?
1: Mm.
0: Yun yung question eh, di ba?
1: What are you doing on your phone?
0: Yun yung question ko dun eh. And that to me is, sorry, pero I'm always nanggagalaiti ako sa mga ganyang sitwasyon eh. Especially when you know, more so when the kid that you're taking care of is definitely does not have the rightful mind yet to take care of himself.
1: Mm.
0: Diba? So, ikaw naman, dapat lagi kang listo. Paano ka magiging listo kung yung pag-iisip mo ay nasa telepono mo at kung ano man yung tinatalakay mo doon, kung bumibili ka ng ano sa